yow kena mandaw ti ya bar loy doni yin be be ko president ni touri bo minu di be be ko vice president ni touri ministres ne touri be di tinuni kara da le par ngo ina ko e midi de doni niangola neno yow kena mandaw ti ya bar loy yin be be ko president ni touri bo Mino di pebiru kum vice president ni turi. Ministers ne turi biri tinuni, karadale para ngoi na kuhemidi detoni.

0: ano je mo binu ana chwaga chwaga ano je mo binu ana gonga gonga endo ji na rachi ugana chembo endo ji na rachi ugama da obo akari no choro mo bina gam mon agam mera kena bu ni ko mami abet paro kuruuru ta yom chun kebere uni para o chikininu go
1: E.T. with you. All radio.

0: or radio. ET Winyo or radio.
1: Mani ni ni yiri le wi ri kota mako kan ngata mago inyol woni mr marin chubongo wera atason mari kota mako kan obed wer kin puoy didi gatiti woni kari ni beda pur nyo yina tichara kapa pitotu nyuari te puoy ni wen miri ni dagi yonge chen binu bedo ko do yini win rikotere on kito
2: Karatina wobi
1: e yoro wobi gina riye ilode nuwa

Gino mo kati tung chi mister wang mai yenyo kore. An ni mo achiel an dok adi chunyo we an lim pa wora petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro an achiel wot pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan ha an ne mon weng bok chel bie jinja cha berge tam ni gok mi na boy ti kin ge kuno he eto mon cha wa win gen duma duma man tu gi li chunyo Gena da ti ma yene. Ana chunyo music mo magwa ko na parker ke nying miana boy be locos man. Chiki kuma be dan gu ponka na na ma liet. He. Man na ke na na pori ngara mo pori ngot be letik. An mi a pori wa ma ko ma tu gena Mr. Boy be locos man ki kome. Ana wachi a boy. A yele donk pe. Ki kuma be jo wachi muse ka kuma nda o mi ra chuli gangwa ko chi nen pa. Ana wachi a boy. A boy, koner tim kid meno kono be mad. Eto aner choka war len chao lo dan ki kona chia wachi ha. A boy kar por ki pigi piga dado. Wana chir war na chir gangala dear boy mister. A poor little loro nanga mudun he.

Kwerwa wo jajalo lima wara jala weyo mami kigu mabe karma ogon pala dira boy mister hey ana ka da ko nyir putti bu de ka ci wu met ana wati a boy ay li na boy tang tin hey gena do ti mai la tena mane ko ma yang war ma tikata mak luoni lok mote ano ga cho kwot mot ka taw ma ti tiri mak luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki meja maki wiyo kome ki vanis dek Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo gwar mista Ana winyika cho tuki chaka lok ni nan ba muse Ati ki lakir malere mo kan madak tao pi mnoni Kom chao biche li kome mera mo nyake po kare Ana wacha boy ana bere kan na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yat mak lo ni klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ni wa di ha a boy ana bere kan na gi ni wa kon gen ki de kar man tay bi yat ma nyen ma pur kata kara a yele don pe do la tien an bana wi ni wi le mo tie yele kan tam ne ka ti ki yat ni ci o to ram ke la ma e chowati muse yin ka gwa ti lok pe winu kong de wa ka tel lega ana wi ka cho che ton lega mo ma pe ni ruba ruora tu etian jo mati ka bin yu kan kan wang ma ti o dek man ya ka gu tu ji tu to ale we le wa man me ir get tek chwin wa ngo ngo ngo mo ki gaj ma rajo o bet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don kere yo polo ba ci twar ber. Enta boy wa wachi ni jang muti ni mo ka rino mo ka tella ke ki bi kor ke speri gen ko ro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao lilo ni ma wo. We re yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boy te. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai kwero lokawo ari luboide e aboy jero lok di

bar alla ko bini cin ja bidun mu jo pon pon kili jay ku kula bele nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ti ngwe tunga alla ko binu ma kapunde ko pura tek te gamo na ka nyi bu rele go long awuru bar alla ko bini cin ja bidun mu jo pon pon kili jay ku kula bele nyero punyu ko ni beri kuri ngwe ti ngwe tunga alla ko binu ma kapunde ko pura tek te gamo na ka nyi bu rele go long

gino moka titung chi mister wang mai yen okore an ni ramo achien an do ka di chine we an lim fo war petwer la la ta dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la li ro an achil wot pa o malaba e karmo kuno mister an no kuno jan ha An er mon weng bok chel bie jinja cha berke tamne kwa kumena boi te ikin ge kono. He. Eto mon cha wang win gen doma doma man tugi li uchwina Teng. Gena da te ma ene. He. Ana chwina music mo ma gwa kwa na pakere ke nying miana boi be locos man. Chiki kuma be, dan gu ponka na na ma liet. He. Man na ke kena na pori nga doma pori ngot be letik. An mi a pori wang amale kuma tugi nan Mr. Boi be locos man ki kome. Ana wachi a boy a yele dong pe kiku mabe cho wachi muze kakumanda umira chwiri gangwa kochi nen pad ana wachi a boy kwonere tim kid meno kono be mad eto aner choka war len len cha lo dan ki kona cha wachi ha a boy kar por ki pigi piga dado wana chiri war ma chiri gangala dira boy mister a poor little Loro nanga mudun he

jal wat ming ming wel tiago lo tien wa un mon ko wimba ayaya a la dina kiku mabe kan ma ogan pala dira boy mister hey a mera ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam segi ko mai gwa kano hey kiguma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le pare ana wati apoi good I karma da nena kir pinga pe mer nya nga mer ana tu gi chelu pe wa e apoi we en mama ni kon pe kat wa ka mata do e wata chu ni du cho ki ma cho ore wa e ko mo babu doge nena weti ka yatu mi gi danu ki chu ni ku ya wa e ha A boy car oil a dado. Kid pop dog a boy in the car chacho do. Eto ana win choka medicine pack maguai kungarcha ni nya dundu. Nyakiliri. Yuna di chia ana na ki kome. Ana wachi mana yeah boy. Ana wachi lu boy de. Ana berkitam and the guak mamani. Piana chachi gen mamana poka poka ne pe. Car la luak mamani and a dog chia ana ne a boy. Lu boyte ka ko manti put geno mo pe e to wati mo ze wa ka wati leba chola ti ka pe ngeyo yin pe ngene diang muti ana ye karoke ana wati mana ye

Lati, ki guma be kan ma oring at kuno mister. Hey. Ana no ka nyaka cha ober kama cha wajo ni ki kome. Ana pena wati nyake we. Dugore kami yana boi mana ti kwene ki kanche. Ki guma be, nyaka ne tugu nyota dugore kami yana boi ki kome. Ane akon dugore kuman mister. Ana wini ka duwa nomba te tiri de da wati ki at kuno ni donj. Luor maka magwa ma da ana jia ngit ma nok cha we nyake we. Koyene kong he. Ikar ma nyaka ne do bion mister. Ana way nyake we miana boy moti ot kan kela tien mo nyane wachi mo miana boy do ana way ka kumana yele don fe ani adoni ot kuman mister ano kala mego mo dole stylo tik mo maka enne no chwe ne kono ane ano miana boy chwe mo wachi begi kome matuli chinya o karma do amale ka mota an luor magama gwa mada ana wachi mina boy mana yeyin my love is not for sale, leave me alone, life is shit. Wacha yer lamego chere tuan koko mene de dayne anda ka chere ke lani wa malaba kuja ki kwan tiyo na mwane mati mekeren ana wachi mod mien lo boy te kone ane beti gangba kone wa kwan wan kweri dujo weng kiguma be ikano ngi yabgan kwan palo diro bene tie era ene wina beri ka dome ana beri ka wati jamu ma beri da ma keli gang kuja tia wera wata boy ka en katwa yare ba wera si keli kong oluto ane ane kao chobo bunye mo mano tega karu wako mera ana wati miana boy dong chue char chamu chuma kere che de dan tiara dwa ke gang ka ku man ba ci tuara lima war lal ay we mala mal ana ci re won me dag dang la dir boy o mera a kwalitu lor na nga mudun he jai boro lo wa jai boro latina jai boro lo wa wa boy tor tiene wa jai boro lo wa wa boy tor bere wo jao chamo ni ma bere are mi ramboy in

Mamu kwera wan wo jajalo li ma wora jala weyo mami kiku ma be karma ogon pala dira boy mister hey anan ka dako nyir kuchi bu de ka chi wi met anan wa chi a boy ai li na boy tang tin hey gena do ti ma ile tena mane kuma yang wan ma tiketa ma ki luoni lok moti anu ga cho kwot mot ka ta ma ti tiri ma ki luono chanda ti wi met a kenyo mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala niki mecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mista Ana winyika cho tuki chak lok ni nan ba muse Ati ki lakir maler mo kanyma dak tao pi mnoni Kom chao biche li kome mera mo nyake pao kare Ana wacha boy ana bere kan na ta yin ko mi yor kar man dok tuo mo tie la tien ci dok raj do la tien na man kir yan ngo ma dak taw choy ni mere mo ni cho wa ti dak taw wa ti mere mo yan ma ki loni klor kon yin ki pana de ene na mi na tien o kir ni wa di ha a boy ana bere kan na gi ni wa kon ken ki de kar man tay bi yan ma nyen ma buru kata kara a yele don pe do la tien an bana winyo wile mo tie yele kan tam ne ka tiu ki yat ni ci olto ro